Magandang magandang gabi, Calgary. Ito na naman po si JM as in one man nila. Nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Magandang magandang gabi sa inyong lahat. At ang oras po natin ay 5 minutes after 6 p.m. At bago tayo magsimula ng ating programa, marapatin po nating basahin ang salita hango sa Biblia. At ito po ay galing sa Ebanghelyo ng Kawikaan. At ang sinasabi po dito, Kawikaan 31 verse 10 to 11. Ang huwarang may bahay, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Magandang Gabi Calgary. At ito po si JM as in Juan Malila, nagpupugay po sa inyong lahat. At mamaya po ay ibibigay natin syempre ang ating mga nagbabagang balita, ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary at ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. Maraming salamat dahil po sa ating mga mahal na tagapagtangkilik ay narito pa rin po tayo at napapanood, napapalabas at napapakinggan dito sa ating Facebook page ng Radio Pinoy 94.7 FM, sa ating YouTube channel at sa ating TikTok channel, ang Radio Pinoy TV Calgary TikTok channel at ang Pinoy TV Special Facebook page. Nandyan po tayong lahat, mga kaibigan. So kung kayo po ay gusto nyong bumate, gusto nyong mag-comment, pwede po kayo mag-comment dyan sa ating Facebook page sa comment section. Pwede po kayong ano dyan, pwede po kayong magsulat dyan ang kung ano ang gusto nyong iparating sa inyong mga mahal sa buhay. At dito muna tayo sa ating trip tingle. Maraming salamat sa ating trip tingle. Ito po ay isa sa ating mga mahal na tagapagtangkilik din. Ang trip tingle, your gateway to global exploration. Safe and secure, global support 24/7 at assistance. Fly great fares, unforgettable journeys, today's deal. Calgary to Manila round trip fare is $1,179. Only, plus 2 bags included. No U.S. visa required. Deal for August to September. And book now and save big. Dito po sa Trip Tingle, ang kanilang telepono, 587-600-0422. At maraming salamat sa ating mga kababayan dito sa South Point Toyota. Up to $5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras, free winter tires and free tire and rim warranty on every sale, prepaid maintenance for 3 years, free oil and filter offer for life, rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EB Toyotas, BZ,

syempre, Stampede Week eh. So, yung mga Stampede po ang napapalabas natin. So, aside dyan, yan po ay mga nasa Calgary. Mga kapatid, nasa Calgary. At nakita nyo naman yung aking kasuotan ngayon. Pinopromote ko po ang Philippine Calgary Summer Festival. Malapit na ang mga festival na buwan. No? Buwan ng festival, which is August. Ayos na, ayos na. So, ang August po ay medyo mainit naman yan. So, again, ang Summer Festival ay gaganapin po yan sa Prairie Winds Park. Alas 6. Marami kasing oras ang nasa isip ko eh. Katulad ng ating magandang gabi Calgary, alas 6 hanggang alas 7. Ang Friday prime time, alas 6 hanggang alas 7. Ang ating Radio Pinoy Sunday, alas 11 hanggang alauna. Ang ating Pinoy TV ngayon, Monday, Tuesday, Friday. Sa umaga po yan. So tignan nyo na lang yung listings nyo. Ngayon, may mga nakakausap tayo, mga iba-ibang channels, ano? So, ganun po talaga yun. Kung kayo eh merong basic channel sa Roger, sa show, that will be at channel 106. Pero kung nasa Telas naman kayo, that will be channel 119120. So panoorin nyo po. Yan po ay pinaghirapan at pinaggugulan ng panahon, ha? Para mapalabas natin. At ito po ay pinagmamalaki ng ating mga kababayan. Dapat pong ipagmalaki ng ating mga kababayan dahil ito ay nanggaling sa Calgary. Yung mga events po yan, sa Calgary po yan. At kung hindi naman sa Calgary, sa Karatig Pook ng ating siyudad ng Calgary, sa Alberta po yan. Kaya nga Pinoy TV ngayon, sa umaga yan, Lunes, Martes, at Biyernes. Ang ano naman, ang Pinoy TV Alberta, sa Alberta naman, sa Alberta ay Martes, sorry, Miyerkules, Huwebes. Miyerkules, Huwebes, at Biyernes. Yung Biyernes sa umaga talaga eh. Yung Miyerkules, Huwebes, sa hapon po yan. So, cover natin ang lahat ng oras. Di ba? Meron sa umaga, meron sa hapon. So, panoorin po natin. Now, ang ating balita. Sige, tingnan muna natin ang balita. Pero, hindi, balik tayo. Balik tayo dito sa ating Summer Festival. August 8 and 9, mga kaibigan. Ayan, nakikita nyo naman. August 8. Ayun pala, t-shirt ko, tamang-tama. Philippine Calgary Summer Festival. August 8 and 9, napakaraming mga pangyayari dito na mga mangyayari. At kalderetang baka, cook of contest. Huwag po kayo mahiya kung kayo ay mahilig magluto. Ha? Kung kayo ay mahilig magluto. O nga pala, no? Ang aming presenters po dito ay ang Country Hill Toyota at ang South Point Toyota. Maraming salamat. Yan po ang aming presenters. At yung cook of contest, kailangan lang natin magpalista, no? Palista po tayo kay Madam Diwata, kay Violeta Barnachea, 403-816-6013. Pwede po nating tawagan. Yan po yung kalderetang baka cook of contest. Hindi yan isang ano ba ang tawag dito? Yung hindi maramihang lutukan. Kung kayo ay magluluto sa inyong pamilya, para sa pamilya, marami yun, di ba? Ngayon, ito naman, kung gusto nyo, magluluto kayo para sa inyong pamilya, tapos kukuha lang kayo ng konti para pantikim. Hindi po kailangan ng marami yan. Kahit isang plato lang, pwede na. No? Dalawang pirasong o tatlong pirasong mga baka na nandiyan dyan na niluto as kalderetang baka. Pwede na. Nako, marami pong papremyo dito. Marami pong papremyo. Kaya huwag kayong mag-atubiling huwag sumali. Sumali na kayo kung kayo po ay marunong mag-kalderetang baka dyan. At ang Philippine Calgary Summer Festival naman, ito naman yung kwarta o maleta contest. August 8 naman to. Teka muna, tingnan nga natin kung ano, kailan ang cook of contest. August 9. So ito naman ay August 8. Ha? August 8 po yan, kwarta o maleta contest.

0: question and answer portion, kayo po ang nasa jackpot prize ng kwarta or maleta. So, iniisip natin kung ano kaya ang laman ng maleta, ano namang kwarta ang ibibigay ng Philippine Calgary Summer Festival, yung pagpipilian. Walang kahirap-hirap dito, pumunta lang kayo, pero dapat mas maaga kung gusto niyo magpalista para sigurado, di ba? Sasali ko, sasali. Katuwaan lang naman eh. Ang second karaoke competition, live. Ano to? August ano to? Hindi ko mabasa eh. Basta August, I think it's August 9. So yan po, ang ating karaoke competition. Yeah, I'm correct. Yeah, that's right. August 9 po yan. At yun din, kailangan nyo magpalista rito kasi ito kakanta, may mga materialis na gagamitin, kayo magpo-provide po noon. Kunwari nothing. O kailangan i-provide nyo yung minus one na yun. Kasi hindi naman namin alam kung ano yung kakantahin nyo. Kaya yan, in advance, dapat makatawag kayo, magpalista na po kayo. Alright, eto na. Ang ating, mystery sound contest pala ito. Okay, pumunta tayo sa ating mystery sound contest. In $75 to, ha? $75. Pero, sa ating Sunday, $100 na to. Kung walang makakasagot. Ha? Kung walang makakasagot. Pero kung may makakasagot naman, di. Okay lang, meron tayong pagbibigyan. Ito ay talagang pinamimigay natin, ha? Huwag kayong mahihiyan sumagot. So, in 20 seconds yata, tama. 23 seconds. In 23 seconds, kailangan masagot nyo to. So, ito na po yung ating mystery sound contest, mga kaibigan. Napaaga. Kasi lumabas na eh. Kailangan sabihin na. Talagang ganun eh. Talagang ganun. Lumabas na. Kailangan i-execute na natin. Alright. Ang oras natin ay 22 minutes after 6 p.m. Siyempre. Alas 6 lang yan. 6 to 7 eh. Di ba? Alright, ito na mga kaibigan, ang ating Mystery Sound Contest for $75. Ang tatawagan natin, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. You have to call within 23 seconds. Kung hindi po kayo makatawag, sorry, magbabalik na lang tayo sa susunod na Webes o susunod na Biyernes. Sa Biyernes naman, meron tayong yung tinatawag nating Pinoy Mix Channel, Pinoy Mix YYC Challenge. $100 yun. Ang dali ng katanungan. Kailangan lang po, tumawag tayo. Huwag tayo mahiya. Ito eh, para sa atin. Para sa lahat ng Pilipinong nakikinig at sa lahat ng Pilipinong sumusuporta, siyempre. Para naman tayo merong kumbaga eh, meron tayong pinagkakaabalahan o kaya naman ay iniisip kung ano kaya ang tunog nito. Diba? Si Trevi muna, Trevi muna.
1: I'm Trevor. You're listening to my lolo from Manila. Afraid you'll be Noy.
0: Ito mo yan si Trevi. Ayan si Trevi. O pagkatapos nito, weather. Okay, ito na mga kaibigan, ang ating mystery sound contest. Pakinggan natin. Dalawang beses. Ito na ang ating timer. In 23 seconds. So, in 23 seconds, kung nakatawag kayo, okay. Kung hindi, ayos din. Malapit na ang congratulations sa ating tinatawag na The Greatest Outdoor Show on Earth. Napakarami nagpunta, million. So mamaya po sasabihin natin ang kanilang update, no? Yung update ng tinatawag na the great

greatest outdoor show on earth. So mga kaibigan, ito na muna ang isang awitin para sa inyong lahat. Ang hawak ko ang beat. Hawak mo ang beat pala. Kamali. Ang oras natin, 25 minutes after 6 p.m. Mamaya po yung mga balita at mga naglalakbay.

Alright, balik tayo mga kaibigan sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ito pa rin po si JM as in One Manila. So balik tayo sa ating palatuntunan. At pasalamat po muna tayo umuli sa ating isa sa mga mahal nating tagapagtangkilik. O nga pala, no? Binabati ko si sa ating magandang gabi, Calgary, si Tita... Ito. Ayun. Ayan, si Madam Lizelle. Hello, Kon. Pagaling po kayo. Si, supposed to be, siya po yung nandito ngayon. Pero, binabati ko siya and... pati na rin si Jason, syempre. Si Jason Alokon. At magpagaling po kayo sa...

0: ito na po yung ating ano, yung ating ingat-ingat lang parati. Siyempre nasa daan parati sila, no? At ang kanilang business na Manila Logistics and Tours. Maraming salamat. Okay, so it's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras, free winter tires and free tires and rim warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years, free oil and filter offer for life. Rebates and discount up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, VZ, Prius plug-in, and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. Call Pinoy Connection at your Toyota Giant, Country Hills Toyota, 403-290-1111, or log on at chtoyota.com. Ayun, nawala na yung tumatawag. Well, anyway, tawag po ulit kayo. Nakakita ko may tumatawag, kaya lang nawala siya. Okay, so eto, babatiin muna natin. Bati muna tayo sa ating mga kababayan. Tapos, tayo po ay mag-i-sponsor muli. Dahil ngayon ay Toyota Madness. Ayan. Ito muna ha. Tatago na tayo. Hello! Sandali lang. Ayan. All right, go ahead. Nawawala. Okay, nawawala po siya, pero babalik tayo. Go ahead, sir. Go ahead. Toyota po muna.
1: Nakakahata ka na ng 2-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para iatid kina mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
1: Humahata ka ng troso para sa tineo mong cabin. Pero ngayon, dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma.
0: Hello?
1: Reliable power.
0: Hello,
1: for
0: yeah, just stay
1: deliveries.
0: There, please.
1: It's
0: just
1: time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from $110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
0: All right, balik tayo. Hello.
3: Hello, magandang yes. Gabi, Calgary.
0: Magandang gabi po. Kumusta na po kayo?
3: Mabuti naman po na mainit ngayon.
0: Yes, mainit
3: summertime, yes. At
0: meron po ba kayong babatiyan, madam?
3: Yes, opo. Pumanik na nga po, pero ngayong araw na to, puro mga naggagandahang bilag.
0: Wow, naggagandahan, ha?
3: Kababaihan po ang bumabati po sa inyo, sa wow. Ating show, no? Andyan po, unang-una na si Anne Reyes, Anne Estrabo Reyes.
0: Bawo, maganda nga.
3: Oo, yes. At siyempre, nandyan din po ang si Tita Tess Padua, ang maganda at buting lola ni Yuna Padua.
0: Yes.
3: Isa din po sa magagandang host.
0: Ba,
3: no?
0: Naglalabasan pala sila pag mainit, ano? Weather at, ngayon, 29 degrees Celsius.
3: Apo, at okay. Siyempre, welcome sa showbiz, ang na-miss na natin, na si Tita Sheila Castillo Patron.
0: Wow.
3: And family, welcome back Tita Sheila. Ayan, makikita natin to, no? Iniimbitahan natin to personally sa Philippine Calgary Summer Festival sa August 8 and 9 sa Prairie Winds Park mula alauna hanggang alas 7. So,

0: Ayan. At siyempre, andyan din po si Lady Valya Sherwood, ang anak-anakan din natin. Hello, hello from Ice Skating Academy.
1: Yes.
0: God bless always Tito Red and Mama Olet. Ayan, tamang-tama, mainit. Kung gusto nyong, ayan, magpalamig,
1: mag-ice skating
0: kayo.
1: Kayo
0: ng ice skating sa Ice Skating Academy.
1: Ayan. Yes.
0: Oo. So, maraming salamat, baby. And hello to Travis Sherwood, pati na rin sa kanyang mami. And andyan din si Nenny De Jesus. So excited for the Philippine Calgary Summer Festival. And hello to Juan Manila.
1: Hello!
0: And ayun nga, nasabi ko si Tita Sheila Patron and family. So magkakaroon tayo ng second showing ng Filipino Kaba soon. Probably by September, ano, mga last week na September. So, yung mga nag-aabang po ng second showing, ayan po, magkakaroon tayo ng second showing. So, more details to follow once na nakumpirma na natin lahat dito Juan Manila.
1: Yes, ano? Due to insistent public demand kasi
0: isang
1: beses lang at saka ano, konti nakapanood.
0: Mga nakamiss noon, may pagkakataon na sila na mapanood ang Filipino Kaba, the documentary film brought to you by Dandelion Productions, no? At ito sa pagdidirect ni Rene Barnachea.
1: Yes, directed by Rene Barnachea.
0: Okay, sabi ni Tita Sheena, Violeta Barnachea, hello po, Miss Diwata and Mr. Juan Manila, mabuhay kayo. Ayan, maraming salamat, Tita Sheila.
1: At si Nikki LV, ito meron, no?
0: Oh yeah, yes, and see you, Tita Sheila, sa Summer Festival. And Nikki LV, nako, ito nawawala din to eh. Ngayon, welcome to showbiz alert.
1: Nawawala ba yan?
0: Yes, okay. Hello, Kuya Juan Manila and Ate Diwata, have a nice day po.
1: Sino ayan, ba si Nikki LV? Sino si Nikki LV?
0: Si Nikki LB, si ano to, Alvian Sandy Valentino.
1: Alvian Sandy ayan, Valentino. Oh. Okay.
0: So maraming salamat, Sandy o Nikki LV. So see you also sa Summer Festival. At maraming salamat po, no, sa mga valued and generous sponsors natin, no, Tito Juan Manila.
1: Yes.
0: At ating mga performers na gustong mag-perform. Nako, ano na, medyo nilimitahan na natin kasi baka abutin tayo ng 5 araw sa Summer Festival. Kung lahat po magpe-perform. Pero sabi ko sa kanila, nakalista na sila by next year.
1: Yun,
0: kung hindi
1: nice
0: man sila nakaabot, meron naman tayo next year.
1: Yan. So ang nakikita niyo po ngayon sa screen, mga kaibigan, ay ang mga sponsors. Pero batiin muna natin si, ano, Siad 40, magandang...
0: Oh, yeah, si Siad 40, oo. Kasi tumaas na Tito Juan Manila, nawala na, medyo na-delay na yung pagtawag ko.
1: Ito, nakita
0: kaya
1: ko na.
0: Kaya yung iba, si Efren Cristobal and family, andyan din po si Sholan Lacey and family.
1: Ayun.
0: Sabi ni Nikki, nandito lang po daw siya sa
1: ba?
0: Calgary.
1: Nasa ayan. Calgary lang siya.
0: Ayan, okay. So ayan, makikita niyo po ang ating valued and generous sponsors na nagtitiwala at sumusuporta po sa atin. At masisiyahan po kayo, no? Meron tayong lion dance, may sinulog dance, at iba't ibang multicultural dances. Lahat ng mga dancer dito sa Calgary
1: hinakot
0: ay
1: na
0: magpe-perform. Nahakot na natin lahat yung mga multicultural dancer. Name it, makikita nyo po sila sa Philippine Calgary Summer Festival. At
1: all right.
0: Ito lang Tito Juan Manila ang event na kino-cover ng Pinoy TV Omni,
1: yes.
0: Alberta at Pinoy TV Omni ngayon.
1: Yes,
0: no, napapanood po ito sa channels 109, sa Telas 119 and 120. And again, marami pong iba't ibang people of different nationalities po ang sumalip sa atin as vendor Tito Juan Manila.
1: Yes.
0: Hindi lang po mga Pilipino, iba't

0: ibang lahi po.
1: So nakita niyo naman yung mga vendors natin. Kung binilang niyo po yan, alam ko may mga nagbibilang dyan, ano? 40 ano po yan? Ang totoo po niyan, parang mga 47, 48. Ngayon, hindi pa po kasama ang ating mga media sponsors dyan. At yung iba pa, mga nagtatanong, isasama po natin yan. So, as of July, ano ba ngayon? July 16. So, yan po yung mga nakikita nyo. So, kami po yung nagpapasalamat sa 48 sumusuporta sa atin. At special thanks to Rolly Mee para sa masarap na lechon na ibibigay sa atin. At yung ibinigay sa iyo kanina na anong tawag doon? Yung ulam?
0: Paksiw na lechon.
1: Paksiw na lechon. Ang sarap malang kaibigan. Bumili kayo ron.
0: Yeah, free food was supplied last.
1: Yes.
0: At nandyan, pero yung food vendor.
1: Pero yung paksiw na lechon, binibenta yon sa kanilang tindahan. 5008 Whiteton Drive Northeast. Maraming salamat.
0: Oo, shout out kay Ron Barnachea and family. Maraming salamat po.
1: Yes, okay, alright.
0: Oo, ayan. Okay, maraming salamat. Thank you.
1: Mm-hmm. Now, ito na mga kaibigan. Dahil we're talking about the sponsors and... performers. Paparinig po natin kung sino yung mga sponsors natin dito. At pwede nyo rin bilangin. Bilangin natin kung ilan. Alright, eto na mga kaibigan. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga sponsors.
2: Thank you to all our Philippine Calgary Summer Festival sponsors on August 8, 9, 2026 at Prairie Winds Park. Thank you to our presenters South Point Toyota and Country Hills Toyota. Our gold sponsors Solid Industries, Alberta Business and Health Institute, Flolamy Bakery Club C Trim, Pacific Hut Restaurant City of Calgary.
1: Ang Rolimi, maraming salamat po. Ang ating Club C Trim, thank you very much. Ang ating Gershom's Pinoy Kakanin at iba pa. Thank you. Ang Pacific Hut Restaurant, maraming salamat. At siyempre, ang ating kasama dyan, ang City of Calgary, in which sila po ang nagda-direct kung ano po ang dapat nating gawin, kung ano po ang dapat nating sundin. Kaya dun sa mga sumasali po sa amin na gusto nila magkaroon ng sarili-sarili, hindi po pwede. Dahil kami po ay under ng City of Calgary, lalong-lalo na sa pagkain, ano, yung sa ating mga vendors, sa food vendors. So, yan po ay under ng Alberta Health Services. Kaya kung yung mga kasama po namin na hindi pa nakakapagbigay at kung nahuli, hindi po natanggap, pasensyahan na po dahil yan po ay kailangang isubmit sa kanila. So, maraming salamat! Alright! So, City of Calgary, thank you very much. Ang Sunshine Jewelry, maraming salamat! Ang Friends of Medicare, ang Fort John's Logistics and Tours, ang Smile Mobile Remittance, ang Willow Eye Care ni Emma Taylor. Opening nga pala ito, opening sa Sabado. Canadian Health and Business College, Artful Heart, Seafood City Calgary, Mortgage by Kathy Arellano, thank you. At si Charles Glenn Toyota, si Miss Ann Reyes, the beautiful Ann Reyes, AV Band Cures ni Abby Billion Weba, at ang Incredible Travels and Incredible Travels by Alexis Mamshi Kikai, Ace Career College for the last 6 years. Kasama po natin. Maraming salamat sa inyo. Ang Tarot by C. 6 na taon na rin ang Tarot by C. Ang Buffet Yangtze. Maraming salamat. Ang Sun Life. Life is brighter under the sun. Ice Skating Academy of Calgary. Ang Raptors Autoglass. Ang Healing Touch Massage and Wellness.

Yan ang ating balitang balita. Narito na po ang ating balita. Sabi ni Marcos ay 7.5 million na low income may dagdag na ayuda at inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Huwebes na magkakaloob ang pamahalaan ng panibagong bugso ng cash assistance para sa 7.5 million na mahihirap na kabahayan sa gitna na rin ng pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng muling tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, palalawakin ng gobyerno ang suporta sa mga Pilipino sa pamamagitan ng Uplift Assistance Program na ipapatupad ng Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim ng programang ito, agad na makakatanggap ng tulong ang 7.5 million na kabahayan o katumbas ng 37.5 million Pilipino sa buong bansa, sabi ni Marcos. Nasa 1.5 million low income earners na beripikado ng Social Security System or SSS ang makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula Hulyo hanggang December o kabuuang 12,000 sa loob ng 6 na buwan. Samantala, 3.5 million na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps at Walang Gutom Program ang makakatanggap naman ng 2,000 pesos one-time cash grant. Magbibigay rin ng tulong sa 2.5 million mahirap at near poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2004 Community-Based Monitoring System. Dagdag pa ng Pangulo, titiyakin ng gobyerno na maipapamahagi ang tulong ng mabilis at maginhawa sa pamamagitan ng digital na pamaraan. Nabatid ng naglaan na ang Department of Budget and Management ng 12.375 billion pesos na pondo para sa nasabing ayuda. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita dito po sa ating Magandang Gabi, Calgary with One Manila. Alright, so isang mabilis na weather po tayo mga kapatid. It's 57 minutes after 6 p.m. 27 degrees right now. Bukas po may pagbanta ng pag-ulan sa 55% chance of rain or thunderstorm. 28 degrees po ang pinakamataas na temperatura. Saturday, 32. Ang Sunday, 40% chance of rain, 27%. Ang Monday po, 65%. 65% chance of rain, 24 degrees centigrade. At Tuesday, Wednesday, Thursday, naglalaro sa 28 degrees Celsius. Yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Again mga kaibigan, ayan, si Juan Matthews, may sinabi siya dito, ayan, good evening Kuya JM, at si Ruby, siya po ay sa susunod na Biyernes naman, si Ruby. At replying to Violeta, hello everyone, stay hydrated, sabi ni Miss Tess Padua, ni Madam Tess Padua. Alright, so mga kaibigan, ito po si JM as in One Manila. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Webes. Bukas, magkikita ulit tayo dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM sa Friday Prime Time. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy! And God bless everybody!